banger. I love banger. I will banger.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

kaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Wait, what is that?

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

You don't.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
1: Alam niyo po, second week ng March, ang anak ko po ay nakakatayo na, nakakaahakad na po siya. Tapos pinapahe din po dito sa bato, 3 to 4 times a day.
2: Gaano po kalaki yung bukol sa leeg niya, ma'am?
1: Ganito na po siya, oh.
2: Malaki na?
1: Opo, hanggang batok na yung dito niya.
2: Ngayon, ma'am, kumusta siya?
1: Ngayon po, wala na po yung bukol niya. Okay na po siya, nakakapasok na po siya. Kala ko nga, hindi siya makakapasok. Awa mo ng Diyos, thanks kay God talaga. Nagpapasalamat po talaga.
2: Parang sa power trio din talaga, talaga
1: mo.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
1: Elvi Rico po.
2: Taga saan po?
1: Nazareth.
0: HCI-CMD, mabibili na sa pinakamalapit na pharma at drugstore sa inyong lugar. Ating pakinggan ang testimonya ng ating kababayang magpapatunay ng galing at bisa ng HCI-CMD.
3: Yung isang CMD na binigay sa akin, sir, 14 days ko siyang ininom na pinapatak, sir, sa tubig. Unang take ko yung sa isang baso, sir, kasi 14 na patak siya. Pangalawang baso ko na yun, sir. Talagang, as in, talagang lumabas siya, sir.
4: Kamusta yung bukol mo ngayon?
3: Awa naman niyang, sir, wala na. Sir, sa ganto ko, masakit. Laging nagasakit siya, sir. Tapos yung pangalawang, ano ko, sir, wala na. Ultrasound. Nakatago lahat yung, ano ko, sir, yung...
4: Pina-ultrasound mo ulit, ma'am, wala na.
0: Totoong testimonya na magpapatunay ng bisa ng HCI-CMD.
3: Mag-try na po kayo ng CMD, talagang 100% po talaga na maganda siya. Lesi po, Tagaban.
4: Lesi Tagaban, ang taga saan po?
3: Taga Magsaysay po.
0: HCI-CMD, mabibili na sa pinakamalapit na pharma at drugstore sa inyong lugar. Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio. Matagal mo na bang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
5: So ayan, magandang araw pong muli mga tagapakinig po natin dito po sa Oriental Mindoro. At syempre nagbabalik po tayo sa ating programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. At ako pong muli si Marvin Gaupo, health consultant, naturopathic practitioner, na ang mission po ay makatulong po na maipabot sa inyo na meron po palang remedyo doon sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po doon sa mga nagtitiis sa karamdaman at pabalik-balik sa pagpapagamot, at syempre kung naikot mo na ang mga pagamutan pero wala pa rin pagbabago, dito po sa programang ito, marami po ang nagpapatunay na mga nakagamit o nakainom ng ating CMD, lalong-lalo na po itong ating Power Trio. Ano ho? Kaya kung ikaw po ay isa sa nagtitiis ng karamdaman at patuloy na nanghihina ang katawan, samahan mo po muna ako sa 30 minutes ng ating pagsasahimpapawid at baka makakuha ka ng health tips na makakatulong kung ikaw po ay may iniindang karamdaman. Katulad po ng mga nagpapatotoo po dito. Ano ho? Ang topic po natin ngayon, mga ka-Power Trio, mga ka-CMD, ay kung paano po nagkakaroon ng uric acid ang isang tao. Ano ho? Marahil po ay relate po kayo kung inyo pong nararamdaman ang pagsakit ng inyong mga joints, mga kasukasuan, o kayo po ay nagkakaroon ng rayuma. Ano ho? Bakit ka kinakapos ng hininga sa sakit kapag nararamdaman mo ito, kapag ikaw po ay inaatake ng iyong rayuma? Ang totoo, sa likod ng uric acid. So paano nga ba, no? Mapipigilan ang pagtaas ng uric acid. At bakit nagkakaroon ng uric acid, no? Tatlong dahilan, no, mga ka-Power Trio. Ang una po ay maruming dugo. So pag puro karne po ang ating

0: kinakain, isda, kung mahilig ka sa beer, kung mahilig ka sa soft drinks, ang katawan natin ay gumagawa ng uric acid bilang dumi. So dapat po niyan ay nilalabas yan sa ihi, pero pag marumi na ang atay at kidney natin, naiipon po yan. Kaya kadalasan, sa mga tumataas po ang uric acid ay nahihirapan ang kanilang mga kidney at syempre yung kanilang mga liver. So pangalawa po mga kapower trio, baradong daluyan. Yung mga naipong uric, tumitigas, nagtatago sa mga kasukasuan. Kaya sumasakit ang tuhod, paa, kamay, parang may bubog sa loob. So alam nyo po, kapag may uric acid talaga, talagang napakasakit po niyang kapag umaatake ang rayuma. Kasi naiipon po yung acid doon sa mga joints. Ano ho? At pangatlo, mahinang pagtanggal ng dumi. Pag kulang sa tubig at kulang sa fiber, hindi nilalabas, hindi mailabas yung dumi. Kaya bumabalik-balik, hindi lang bawal ang bawal, dapat tumulong maglinis. So paano makakatulong ang ating power trio doon po sa mga matataas ang uric acid? Ang power trio po, ang ginagawa niya po ay linisin, alaga at syempre katuwang. Syempre po ang una, ang ating CBF, panglinis po yan. Si CBF po ay may fiber, tagalinis, tagawalis, tinutulungan niyang ilabas yung dumi sa bituka para hindi na umikot sa katawan, mas madali mailabas yung uric acid. Kaya pag may uric acid po kayo, pwede po kayo mag-take ng ating CBF or cell bio food at anti-inflammatory din po ito. So pangalawa po mga kaibigan, ang ating CMD pangtuwang. Ano ho? Si CMD minerals may magnesium at potassium, tinutulungan niya i-balance yung pH ng katawan at pakalmahin yung pamamaga sa mga kasukasuan. Kaya napakalaking tulong po ng ating CMD. Ito po ay may more than 72 minerals. Lalong-lalo na po itong magnesium at potassium na minerals. Nakakatulong po ito para pakalmahin yung pamamaga sa mga kasukasuan at i-balance yung ating pH level ng ating katawan. Pangatlo po, ang ating CBJ, pampalakas ng atay at kidney. Si CBJ po ay juice po ito, powder juice po ito, puno ng antioxidants. Tinutulungan niya palakasin si atay at kidney para mas magaling na magtanggal ng dumi galing sa katawan. Kaya pag nailabas po natin ang uric acid sa ating katawan o dumi sa ating katawan, ay hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na pagtaas ng uric acid. Kasi po gumagana ang function ng kidney, gumagana ang function ng ating liver. So nalilinis niya po yung mga dumi sa ating katawan. Kaya doon po sa mga tumataas ang uric acid o nagtitiis sa uric acid, ang ating power trio po ay makakatulong sa inyo. Kasi hindi po natin tinatago yung uric. Tinutulungan natin ilabas at pigilan mag-ipon ulit. So sa tulong ng ating power trio ay mailalabas po yung dumi sa ating katawan. Kung ikaw ay nakakaramdam ng sakit sa tuhod, manhid, madaling mapagod, libre po na mag-usap po tayo sa mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At meron po tayong libre na health analysis check-up tuwing araw ng Webes at Sabado sa CMD Galapan, tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes sa CMD Pinamalayan, tuwing araw po ng Lunes at Biyernes sa CMD Bungabong, tuwing araw po ng Martes at Sabado sa CMD Rojas, at sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At may libre pa po kayo na CMD sa loob po ng tatlong araw na iinumin. Kaya't ano pa po ang inaantay nyo? Ano man po ang karamdaman nyo? May uric acid kayo o anumang karamdaman po yan? Punta po kayo para kayo po ay mabigyan ng gabay sa inyong mga kalusugan. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pakinggan po natin ang isa sa mga natulungan ng ating power trio at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
1: Ito ang programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
2: Okay, andito pa rin ako sa Cloud 9 in Antipolo City. Ito ngayon mismo sa harapan ko, isang doctor na power talaga. Nung nakilala niya ang ating HCI products, ay ano ba talaga ngayon ay nandito na siya ngayon. Good morning, Doktora. Magpakilala ka po kasi maririnig ito sa Bicol.
3: Ah, okay.
2: Oo, sa mga anong magandang nakita mo dito at okay, experience ng iyong grupo sa mga produkto ni Health Code International. National. So, pangalan po muna po.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Doktora Linda Figueroa. The very reason why I joined HCI because of the products. Nung una, ayaw kong maniwala kasi namamaga yung dalawang pa ako dahil na-sprain ako from Mindoro. Then there was this someone who told me, Doktora, applyan mo lang yun, tanggal yan. So, I mean, syempre tayo, why don't we try kung yan ang makakatulong? Yeah. So I did exactly what he said. And just after 2 days, I'm able to walk. In fact, I went to HCI with a crane, actually. Naka-crane pa ako. And then all of a sudden, the following day when I went back, ay, wala nang tungkod si Doktora. Yes, salamat na maigi sa inyong CMD. And then the newest one that I wish to share with you ay yung aking pasyente na may cancer. Yeah. Actually, having cancer, everybody would say, wala na yan, even if you undergo chemotherapy, etc., etc. Normally, yan, it's the end of the road. But nevertheless, pag may tiwala kayo sa produkto nyo at lalong alam nyo na higit sa lahat epektibo, then do it. Wala pong mawawala. Just remember, when someone has cancer, change ang lifestyle, completely change lifestyle. Palitan po lahat yung mga, alisin ang ice cream, ang donut, ang lahat yan, asukal na puti, alisin yan, yung mga betchin, yung mga cubes, yung magic sarap. Sorry for that, yung mga branded na yan. No coffee, no soft drinks, nothing except water with CMD. Ang pinakamaganda pag ganyan na, yung CMD ninyo, ilagay nyo sa lukewarm water. Mas effective po pag nasa warm water ang CMD before you take it. And then, applyan kung asan yung bukol. And then, the 20-20 drops, 20 in the morning, sa tanghali, 20 rin sa gabi. And every time you take water, apart from the 3 glasses in a day with 20 drops, you put at least 10 drops pa. Tapos, coupled with CBF, 3 times a day na 15-15-15. Yan. No no preservatives, no additives. All of those. Walang seafoods and fish. Sana po ay may kaliskis. Alright? Yan po ang pinakamadali. So kung sa mga rayo-rayuma, all you need to do, just take it regularly, 10 drops, and then just apply to the affected area. And it's already over the, what do you call this? The rayuma. Ang pinakamahirap lang po talagang i-handle is cancer of the lungs and cancer of the colon. But I have one cancer of the colon. Lumabas po mismo yung bukol from the colon. You know what I did? Yes. You know what I did? Sa gabi po, 30 drops sa gabi of CMD. And then, 20 na CBF sa gabi. Tapos, ang pinaka-juice niya yung ating SJ5. Ang bilis. Una lalabas, mga dugo-dugo muna. And then, mga nana, mga lamad-lamad. And then, ultimately, yung bukol. And she is now recuperating. She could walk again. Yan. Thank you, HCI.
2: So, ayan. Yan mismo ay isang doctor na ngayon. In love na sa mga produkto ni Health Code International. Doktora, maraming salamat. Kunin ko uli ang full name mo.
3: Doktora Linda Figueroa.
2: Anong area niya, ma'am?
3: Mindoro.
2: Estakis na po kayo?
3: I have 2 estakis already. Ako kasi estakis ko mobile ako. I am not in one place. I go around, so I bring with me the products. Yeah. Pinayagan naman ako.
2: Ayan, thank you very much, Doktora. Good luck sa grupo mo po.
3: Oh, thank you so much.
1: Bye-bye. Ito ang programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
0: So ayan mga ka-Power Trio, inyong napakinggan si Doktora Linda Figueroa kung paano po nakatulong sa kanyang rayuma at talagang nahihirapang maglakad, makalakad, pero nung hinaplasan ng ating CMD at uminom po ng ating CMD ay nakalakad po ng maayos si Doktora Linda Figueroa. Pati po sa mga kanyang sa mga pasyente niya na may cancer po, no? ay nakakatulong din itong ating power trio. Kaya mga listeners po natin, mga ka-power trio, pwede nyo pong subukan, alamin at nang mapatunayan ang bisa ng ating mga produkto po dito po sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At syempre, kung kayo po ay may mga katanungan, open po ang ating text hotline. Pwede po kayong tumawag o mag-text sa aking contact number 09107023028. Ulitin ko po, 09107023028. At syempre, kung ikaw po ay gusto pong magpa-health analysis, no, uulitin ko lamang ang ating mga schedule ng libre na health check-up sa ating mga CMD center. So attention po mga kaibigan, ha, ito po ang mga schedule, yung araw po, kung anong araw at kung anong oras. Ang maganda po dito, libre po ito mga kaibigan, at may libre po kayong CMD na iinom ayon sa loob ng 3 araw sa first 20 po na customer na makapagpapalista ng mas maaga. So syempre sa mga taga Calapan City, sa CMD Calapan, libre po ang ating health analysis check-up tuwing araw ng Huwebes at Sabado. So ulitin ko po, sa CMD Calapan, libre na po ang ating health analysis check-up tuwing araw po ng Huwebes at tuwing araw po ng Sabado. At dyan po sa CMD Pinamalayan, sa mga taga Pinamalayan po, mga taga Pola, mga taga Gloria, mga taga Socorro, pwede po kayong magpa-health analysis check-up ng libre sa CMD Pinamalayan tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes. So ulitin ko po, sa CMD Pinamalayan tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes, libre po ang ating health analysis check-up na German Technology. At dyan po sa Bungabong, sa mga taga Bungabong, mga taga Bansod na nakakarating po sa ating opisina dyan, sa CMD branches po natin sa Bungabong. Sa CMD Bungabong po, ang schedule po ng libre na health analysis check-up ay tuwing araw ng Lunes at Biyernes. Ayan po, ulitin ko ha. Sa mga taga Bungabong, sa CMD Bungabong, tuwing araw po ng Lunes at Biyernes ang ating libre na health analysis check-up. At yan po sa mga taga Rojas, mga taga Mansalay, sa CMD Rojas po ang ating libre na health analysis check-up ay tuwing araw ng Martes at Sabado. Ulitin ko po, sa CMD Rojas po, tuwing araw ng Martes at Sabado. So ito pong mga free health analysis check-up po natin, ito pong mga libre na health analysis check-up natin, nag-uumpisa po yan ng alas 9 ng umaga sa lahat po na branch po ito. Nag-uumpisa po yan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. At sa first 20 po na customer ay may libre na CMD na iinumin sa loob po ng 3 araw. So may free po kayo na CMD. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ito. Samantalahin po natin ang libre na ito. At libre din po ang ating pagkuha ng blood pressure. Libre po ang ating pagkuha ng timbang sa inyo. Libre po ang pagtingin ng mga minerals na kulang, vitamin check. So napakaganda po na kayo po ay makapag pa health analysis check-up sa ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At bukas po ang mga CMD center ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. So pwede po kayong bumisita sa ating mga CMD branches Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So bago po ulit tayo magpatuloy sa ating programa, isa pa pong kwento ang ating mapapakinggan at maya-maya pong muli magbabalik po tayo.
2: Okay, may bisita po ako dito sa aking opisina. Pinakikinggan ko ang ganda talaga ng experience nila sa paggamit ng ating HCI product. Kaya mahingi natin ang kanyang magandang pagsishare kung paano nakatulong ang ating mga produkto. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan at taga saan po kayo. At ikwento mo naman sa mga listeners natin ano yung dahilan bakit ka nag-join ng CMD.
4: Good morning po. Ako po si Natividad Urias, taga Bunga, Canligao, Albay. Ako po, dati po akong nagarinig lang sa radyo. Hindi ako nag-attack ng CMD. Nung ma-hospital, supanugangan ko, hindi siya naray sa doktor. Tadi ko ka, hindi po, hindi siya gumaling sa doktor. Ilinabas ko na, hindi ko na kaya ang bill.
2: Ang ano po yung sakit ng biyanan mo?
4: Komplikasyon sa UTI at saka sa na lumalaki raw ang puso niya. Ilinabas ko siya, hindi ko na kaya ang bill. Pinaresitahan ko na lang kay doktora. Tapos sabi ko, hindi siya magaling pa. Pumasok sa isip ko ang CMD. Sabi ko, iti ko kaya to, naririnig ko to sa radyo. Itry ko kaya sa biyanan ko. Di pumunta ako sa opisina ng CMD sa Ligaw. Humingi ako doon ng advice kung paano ang paggamit.
2: Pinainom mo?
4: Pinainom ko. Ang sabi sa akin, 60 drop, 1.5 na tubig ang linagyan ko.
2: Anong experience?
4: Ang inumpisan kong painumin ang biyanan ko alas 8 sa umaga, alas 2 ng hapon, tinawag ako ng nagbabantay sa kanya, natakot siya. Pinakita sa akin kung ano ang lumabas. Ang inabutan ko, ihi, isang puno sa rinola na nana. May kasamang nana. Di natakot ako. Sabi ko, baka mamatay na to ang mama ko. Takbo ako sa opisina uli. Sabi ko, ma'am, bakit ganun ang lumabas sa biyanan ko? Isang puno sa rinula na nana. Puti siya. Tapos ang baho. Di talaga. Di talaga amoy niya. Linilinis namin. Nagsusukwa kami nung amoy. Sabi nung sa opisina, ay, pasalamat ka, nakalabas yun, mga nanay. Sabi mo, komplikasyon sa UTI? Okay yun, idiridiretso mo. Sabi, okay lang yun, ma'am, wala yung problema, ipadiretso ko, oo, ipadiretso mo. Pero hanggang ngayon, andyan siya, malusog na yung biyanan ko.
2: Ma'am, nung pinatake niyo po ng CMD, ilang araw mo nakita na may pagbabago na?
4: Isang linggo po. May pagbabago na siya. E dinidiretso ko na hanggang ngayon.
2: Kumusta na po yun ngayon?
4: Okay siya. Basta kung minsan ay naatake kasi may kasama rin siyang high blood. Pag na-high blood siya, pinapainom ko lang ng CMD.
2: Tuloy-tuloy
4: pa. Opo, tuloy-tuloy. Pag wala siyang high blood, kahit 20 drops lang ang ipinamimintin ko sa kanya.
2: So, napakalaking tulong talaga, ma'am. Ma'am, may iba ka pa pong experience sa paggamit ng produkto natin?
4: Mayroon po. Yung mismo yung asawa ko po. Hindi siya naniniwala kahit ako nagtitingi na sa tindahan ko, nag-member na ako. Dahil nag-member ako para maka-discount ako para kay mama. Kasi dalawang taon na akong bumibili sa opisina. Hindi ako nakaka-discount. Sabi ko, matagal na akong hindi ako nakaka-discount. Sabi sa akin doon, mag-member ka na lang para maka-discount ka. Trinay ko, nag-member ako. Laking tulong.
2: Ng asawa mo?
4: Ala, parang inatake lang siyang pangihina. Galing siya sa taniman, nag-aalaga siya ng baka at saka kwadon. Pag-uwi niya, hinang-hina siya. Nanginginig yung katawan niya. Yung mata niya tumataas-taas, natakot na ako. Sabi ko, ano na yan? Anong nararamdaman mo? Hinang-hinaan niya ako. Hindi siya naniniwala. O sige. Sabi ko, patakan kong 50 ml yung kalahating basong tubig. Ipinainom ko sa kanya. Sabi ko, wag mo tong inumin mo yan. Kasi alam kong hindi siya naniniwala. Tapos, pinahiran ko ng kwa yung buong katawan niya nung pure na tubig o pangpatak, CMD. 15 minutes, nakita ko, nagtitibi na siya. Pero pinatay ko yung electric pan. Sabi ko, baka kung may ano siya sa loob ng katawan, ikalabas. Gusto niya mag-electric pan. Hindi ko siya talaga pina-electric pan. Sabi ko, hindi. Mga 15 minutes, huwag kang mag-electric pan. Nakita ko, nagtitibi na. Ngiti-ngiti na lang ako.
2: Kumusta na siya ngayon?
4: Okay na siya. Naniniwala na siya pag nakita nga tong apo namin may kinagatan lamok. Oh, tahiran mo na to ng CMD mo.
2: Ikaw ma'am, naggumagamit ka na rin. Kumusta ang experience mo?
4: Okay po, kasi ako mahina ako sa pag-inom ng tubig. Ang problema ko talaga tubig. Mahina ako uminom. Nang gumamit ako niyan, mag-take ako. Oras, mayroong minuto, parang yung lalamunan ko, tumutuyo. Parang inihigop akong uminom. Kaya tuloy-tuloy na rin ang pag-inom ko ng... Okay po, malakas naman katawan ko.
2: Sa lahat na ba sa family nyo, gumagamit ng CMD natin?
4: Opo.
2: Pati yung apo nyo.
4: Opo, ayan. Model ng CMD ang apo ko.
2: Ma'am, anong message mo sa mga makakapakinig nitong testimony mo?
4: Sana po, yung hindi pa nakakapag-try ng CMD, itesting nyo po. Kahit isang linggo lang, itake ninyo. Makikita ninyo kung ano ang pagbabago sa katawan nyo.
2: Ma'am, kunin ko po ulit pangalan nyo, ma'am, at taga saan?
4: Taga bunga po ako, Ligao Albay, Natividad Urias. Baylon po ako nung dalaga pa.
0: Ayan, at isa pa pong kwento ang ating napakinggan kung paano po nakakatulong ang ating CMD, yung ating Power Trio sa mga iba't ibang karamdaman. Kaya kung isa ka po sa nagtitiis sa iyong karamdaman at matagal na ang iyong karamdaman at pabalik-balik mga kaibigan, mga ka-Power Trio, kung isa ka sa nagtitiis hanggang sa ngayon, pwede mo pong subukan at bisitahin ang ating mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At syempre, anumang karamdaman po yan, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, pwede po kayong gumamit o uminom ng ating Power Trio. At ang maganda po dito, has no side effect, no overdose, pwede kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, pwede po sa mga buntis, pwede po sa mga bagong panganak, at napakaganda po inumin, napaka-safe. Wala pong overdose, wala pong side effect. So, ayan mga kaibigan, oh, para mas klaro po. Kasi yung iba, natatakot uminom ng mga iniinom na mga synthetic drugs, kasi nga naman daw, ay kung may mga side effect. So, ang ating produkto po, lalo na itong ating CMD, yung ating CBF, yung ating CBJ, ay mga natural at wala pong mga hinalong preservatives. Ano? All natural, at ang napakaganda po, lalong-lalo na itong ating CMD ay nanggaling pa sa Great Salt Lake of Utah. Talaga namang natural, mga kaibigan, no? Gawa ng kalikasan. Kaya kung gusto mo pong makita ang aming produkto, punta po kayo sa CMD Center at subukan, lalong-lalo na po ang ating libre na health analysis checkup sa mga CMD branches na malapit po sa inyong lugar. At ulitin ko lamang, no? Libre po ang ating health analysis checkup tuwing araw ng Webes at Sabado sa CMD Calapan, tuwing araw po ng Miyerkules at Biyernes sa CMD Pinamalayan, tuwing araw po ng Lunes at Biyernes sa CMD Bungabong, tuwing araw po ng Martes at Sabado sa CMD Rojas. Saan po matatagpuan ang ating mga CMD Center? Dito po sa Oriental Mindoro. Ang ating CMD Calapan, located po tayo sa may ground floor, Palmiro Building, Barangay Tawiran, Calapan City. Tapat po yan ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite sa Barangay Tawiran. At sa CMD Pinamalayan, located po ang CMD Pinamalayan, located po sa may Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. At ang CMD sa Bungabong, no, CMD branch sa Bungabong, located po tayo sa may Barangay BB1, katabi po ng Venture Motorcycle. At dyan po sa Rojas, located po ang CMD Center po natin sa may Lumboy Street, Barangay Paklaw Baklasan, Rojas Mindoro, malapit po sa may bago na Kapitolyo. At ang ating CMD po mga kaibigan ay available po tayo dyan po sa may Taurus Drugstore, Poblacion Bako, Oriental Mindoro. At pwede po kayong magtanong-tanong sa mga butika, sa mga drugstore na malapit po sa inyong lugar. At pwede po kayong mag-request sa kanila na malagyan ang mga butika na kung saan po ay mas malapit po sa inyo. Dahil kung malayo po kayo, hindi na po kayo pupunta sa mga CMD branches. Ano ho? Pwede pong mabili dyan po sa mga butika na malapit po sa inyong lugar para hindi na po kayo gumastos sa pamasahe. At alam nyo, alam naman natin na talagang mahal na po yung pamasahe ngayon. Imbis na makatipid pa po tayo ay dyan na lamang po, no, kung may mga malapit po sa inyong lugar na butika na pwedeng lagyan ng ating power trio or yung ating CMD. So mga kaibigan, pansamantala po tayong magpapaalam sa ating programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan, dahil inabot na po tayo ng ating oras sa ating programa. Ako pong muli, Marvin Gao po, health consultant, naturopathic practitioner, na nagsasabing kung ikaw po ay may problema sa iyong kalusugan, i-power trio po natin yan. Salamat po sa inyong pakikinig. In God, bless us all. Bye-bye po.
1: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI CMD products. Abangan sa susunod na pagsasahing papawid ng programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gao po. Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: dyan.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Lalahigan Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
4: Daku nga ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Radio Network Sabaya. Kasama ang Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV at True FM. On radio and social media, narito na ang Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Alamin at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas!
1: Mga kabatas, magandang hapon po sa inyo lahat at isa na naman pong malaman at makwelang pag-alam at paghimay sa isyu at batas ang ating po pag-uusapan ngayong hapon. Ang isyu, eto ha.
2: Bakit mo naman ini-emphasize yung malaman?
1: Wala lang, na ano lang ako sa script.
3: Ano ka?
1: Hindi. Pero ito muna sandi.
2: Parang, hindi mo na lang gamitin. Imbis na malaman, gamitin mo na lang siksik.
1: Sandali lang, ang issue po natin ngayong hapon, mga kaibigan, yung gusto mo lang naman magbenta ng sasakyan pero ang ending ikaw ang ninakawan ng pangalan at ginagamit pa sa krimen. Sabit ka ba dito? Ano po sinasabi ng batas tungkol po dito sa identity theft? Yan ha. Samantala, mga tanong po ng ating mga kabatas na bibigyan ng malinaw na paliwanag ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. Yan po ang abangan sa libreng payong legal. Issue at batas, alamin at himayin dito po sa Basta Batas. Kasi naman yung script na naka-highlight kasi yung ano, yung malaman at makwela.
3: Huwag ka na mga tiran. Magandang
2: hapon po sa ating lahat.
3: Pasensya na kayo at nag-dead air siya. Rico John Ferrer, alam niyang bawal
2: medyo,
3: yung dead air sa broadcast.
2: Ninervyos ako. Kasi nagalit ka dun sa malaman. Hindi ka naman malaman siksik.
3: So ako talaga yon.
2: Ano siya yung pagkinilo mabigat? Siya may ganon. Okay. Kasi siksik nga.
3: Ay, pero siksik liklig umaapaw naman.
1: Yun, di ba?
2: Umaapaw sa taba. Ay, biro lang po ang magkakaibigan po kami, makakala nyo. Kaya parang naglolokohan kami dito. Ay, go to it.
1: Andyan ulit siya.
2: Actually, si Bruce ang... yung pong aming... yung pong nasa likod ng booth namin.
3: Siya. Si Sir Bruce.
2: Siya yung nagsabi kaya nilagay ko ito ngayon.
1: Bruce ay talaga?
2: Si Bruce Limones.
1: Ikaw.
2: Tinalagay niya talaga dito. Actually, tinuro niya pa na ilagay ko daw dito.
1: Sa harap talaga.
2: Sa harap talaga.
1: Ah, diba?
2: Mga kabata, sa mini nyo, kamukha niya ba?
1: O sige, comment na.
2: Medyo makapal din yung mukha eh. Tingnan nyo, kayo nang maghusga.
3: Ikaw, alam mo, may araw ka sa akin.
2: Boy, at least ako dito lang nakakabawi. At kung alam nyo ang lupit nito pagka behind the scene.
3: Uy, nako mga kapal.
2: Sa totoo lang po, nako.
3: Your Honor, please.
2: Nahihirap kung alam nyo lang.
3: Strike that off the record, Your Honor.
1: Wow. Your Honor, please.
3: Pero magandang hapon po mga kabatas and welcome po. Siyempre pag Sabado, alas 2 ng hapon. Uy, wag kayo nagpapapaniwala sa mga nagpapaalis sa inyo. Ako lang, may meron nagpapaalis sa ano.
2: Saan?
3: Sa? Yo, hindi ko na sabihin, baka mayari tayo.
2: Sabihin mo nga nagpapalisaan.
3: Para hindi tayo mapanood. Pwede ba yun? Huwag ganon. Ma'am, huwag ganon. Sir, huwag ganon.
2: Hindi ko alam, ikwento niya. Hindi ko alam
3: yung context. Hindi, huwag dito, huwag on the air.
1: Mamaya daw, ikwento daw sa atin.
2: Ba't kasi kwento mo, tapos hindi mo naman pala nasabihin?
3: O, para mang alas.
2: Para ka namang sira. Yung mga nakikinig sa atin, nagtataka.
1: Ano kaya yun?
2: Ano kaya pinag-usapan?
3: Salamat po ng marami sa mga sumusubaybay at sumusunod sa Basta Batas. Siyempre po, dun din sa mga nanghihingi ng t-shirt, isa-isa lang.
1: Talaga meron.
2: May nakalaban.
1: Sabi ko magko-comment in lang eh.
3: Hindi.
1: Para ano eh.
3: Mamaya sasabihin ko kung sino yon. Nagpapasalamat ako. Natutuwa ako sa message niya. Pero maganda po yung pag-uusapan natin kasi buti na lang yun, wala pang nag-identity theft. Di ba? Wala pang kumukuha ng aking identity. Kasi,
1: yan, oo.
3: Pero,
2: kasi
3: mga
2: ano kaya, mahirap pang gayahin.
3: Hindi, bakit naman?
1: Tawa mo pa lang eh.
2: Oh.
1: Yung tawa mo hindi nila
3: magaya. That's because mga kabatas, I'm so special. So... Hindi, kasi sa uso ngayon yung ano eh, yung...
1: Identity theft.
3: Anong tawag dito? Yung deep fake, yung mga ganon, di ba? Deep throat, mga...
2: yung deep throat. Wow! Ano deep throat? Mga kabatas, nakita nyo kung ano ang kaisipan ng tao na to. Kumakalat daw ang deep throat. Wow! Ibang klase. Ikaw ha? Alam na, mga kabatas, alam na. Anong pinagpapanood mo? Aberta, nalaman mo yan, deep throat. Bakit alam yung deep throat? Ipaliwanag mo. Bakit alam yung deep throat? Yung totoo. Bakit alam yung deep throat?
3: Hindi ba scandal yan dun sa US nung araw?
1: Anong
3: yung president,
1: araw?
3: Yung ano, deep throat, diba yung ganun?
2: Ano, wala ka ugnayan sa pinag-uusapan natin. Tingin-tingilan mo yan.
1: Deep fake kasi yung deep fake.
2: Iba yung deep throat.
3: At ito, I think
2: yung ano dati, yung meron ako dating share sa Boy Scout. Ang gusto niya sabihin ko sana, ano, sabi niya, bigyan mo nga ng job.
3: Intro pala.
2: Hindi, sabi niya, bigyan mo nga ng job. Ito, true story, sabi niya. Kasi, yung makulit yung bata, sabi niya, bigyan mo nga ng job. Ang nasabi niya, hindi, alam mo na. Ang nasabi niya, bigyan mo nga ng blow job. Hindi, true story. Niyan ang talagang sinabi niya. Tapos, ahead, ang maganda, sabi ko sa kanya, Sir, sure kayo? Hindi po ako ganun eh. Paano po ba yun?
1: Uy!
3: Uy! Oh my gosh! Anyways.
1: Okay. Oh no.
3: Identity okay. Theft.
2: Identity theft.
3: Attorney Edward Chico. Yeah. Pakipaliwanag nga yan.
2: Alam mo kasi, sa isang tao, no, magandang sagutin natin yung usapin ng identity, yung pagkakilanlan. Hmm. Kasi yung pagkakilanlan, may mga legal repercussions and consequences yan eh.
1: Hmm.
2: Kapag ikaw ay isang tao, pinanganak ka, automatic, nagkakaroon ka ng tinatawag na juridical personality. So, meaning, pwede kang maging subject ng juridical relations. So, pwede kang tumanggap ng denasyon, hindi ba, among others. Tapos, by the time you get to be of age, let us say, 18 ka na, so, nagkakaroon ka ng tinatawag na legal capacity. O yung kapasidad ka na gumawa ka ng mga bagay na may mga legal na implikasyon. So, pwede kang pumasok sa kontrata, pwede kang mag-issue ng affidavit, among others, hindi ba? So, yun yung importansya na tinatawag natin na pagkakilanlan. So, kapag ka yung identity mo ninakaw sa'yo, so, malaki ang implikasyon nun kasi pwede kang mapahamak, di ba? Pwedeng gamitin yung identity mo para gumawa ng kalokohan or to commit fraud among others. At usong-uso ang identity theft. Kahit naman nung wala pa tayong social media, wala pa tayong internet. Ano? Kasi ngayon, nakapasok na yan sa cybercrime.
1: Dahil sa technology.
2: Act, sa technology. Diba ngayon makikita mo sa online, sa Facebook, sa SOCMED, ang daming mga kaso ng pagnanakaw ng identity. Yeah. Ako nga, pinalala ko si Piolo Pascual. Meron isang issue si Piolo Pascual, may kumalat siyang parang hubad na katawan.
3: Talaga?
2: It turns out, ulo niya lang yun eh.
1: Nilagay lang.
2: Kasa katawang ko. Hindi totoo.
1: Hindi yan?
2: Oo.
3: Alam mo, sabi, itong gavel na ako, malapit ako, ito, na talaga.
2: True story nung nakita ko, kinabahan ako.
1: Talaga?
2: Parang familiar tong katawan natin.
3: Maliit.
2: Oo, hindi. Puro abs. Oo.
1: Ay, puro abs.
2: Gusto mo, ipakita ko yung video na nagtitiktok ka? Pakita mo yung video ko na nagulat ako, papakita ko yung video na nagtitiktok ka. Naalala mo yun?
1: Ay.
2: May video kasi na nagtitiktok siya.
1: Talaga?
2: Ay, nako. Siya nato. Mismo na dito eh. No, but seriously, yun ang problema na yung identity theft. Kasi ginagamit siyang kadalasan para makapanloko. Okay. Naalala ko yung tita ko, and this is a true story, hinak pala yung account niya. So nagulat ako yung tita ko, nag-message sa akin, sabi niya, true story, sabi niya, iho, pwede bang humingi sa iyo ng GCash kahit 10,000 pesos? Kasi I did the money. Sabi ko, tita, ano yung number mo? Ay, wag yung number ko dati. Bago kong number isesend ko. Tapos ang problema, pag type mo doon, hindi lumalabas kung kay Nino, tapos may gagawin ka pa. So para maalaw ka magpadala ng GCash. So it turns out, hinak pala yung account niya. Nung isang araw na yon, nakakolekta ng 250,000 sa mga kaibigan niya.
3: Ikaw nagpadala.
2: O yung hacker. Hindi ako nakapagpadala kasi medyo nagduda na talaga ako.
3: Uy, ang damot ko.
2: Wow. Wow.
3: Joke lang.
1: Ganun.
2: Oh, hindi, kasi,
3: uy, dem-
2: kasi
3: generous yun si
2: usually kasi kung ano yung pagkatao mo, pinapasa mo sa iba. So yun lang naman din talaga yun.
3: Nasasabi ko lang,
2: ano,
3: generous.
1: Pero would that be considered as identity theft already?
2: Oh, kasi syempre, nagpanggap ka na iba kang tao eh. Pag identity theft, hindi lang naman itsura mo. Pwedeng yung pangalan mo. O pwedeng yung birthday mo.
3: Uy, pwede ngayon boses mo ha.
2: O marami yan. O pwedeng yung boses mo.
3: Boses, nagpepeke na po yan. O
2: nagpepeke na. Lalo na ngayon, may mga AI, diba? Oo. So nakakatakot. But even before the internet, pero na rin tayong tinatawag na identity theft. Ano? Yung identity, yung tinatawag na ano na usurpation of civil status sa Article 348 yan ng Revised Penal Code. So basically, pareho rin, except na ito ay hindi online.
1: Okay.
2: Kasi diba naalala mo dati may mga estafadora.
1: Oh.
2: Yeah. Ang gagawin ng mga estafadora, mga estafa sila, magpapakilala sila halimbawang Jen Galvez.
1: Oh.
2: Kunyari kapangalan mo, pero magpe-present pa yan ng ID, pero yung picture nila ibang tao.
3: Correct.
2: Oh. Oh, diba? O kaya minsan, picture mo talaga as Jen Galvez pretending to be you, pero nang kukumit sila ng estafa. So ito ay pinaparusahan ng batas. So may pagkakulong po ang usurpation of civil status. Kaya lang mas malaki lang ang kulong sa Cybercrime Prevention Act. Umaabot siya ng hanggang 12 years if I'm not mistaken. Oh. Bakit? Kasi mas ano eh, mas mabilis ang panloloko sa social media, di ba?
3: Sa internet.
1: Mas mabilis sa kumakalat.
3: Kaya nga po, under na yan talaga ng cybercrime division eh, di ba? Pero attorney, halimbawa, let's give a practical scenario. Halimbawa, kailangan ko ng ano, kailangan ko ng isang dokumento. Punta ka sa ganitong klaseng ahensya ng gobyerno. Paki-pick up mo yung document. Ito yung ano ko, yung ID ko. I-ano mo na lang on my behalf. Kunin mo na lang on my behalf. May consent mo. Pwede ba 'yon na pwede kang
2: hindi, syempre, pag may
3: consent.
2: Then may consent na iibahin yung pangalan mo.
3: Na hindi, i-represent ka.
2: Ah, walang problema kasi kung i-represent ka.
3: On your behalf, makikipag-transact, on your behalf.
2: Ah, walang problema yon kasi lalo na kung acts of administration, kagaya ng pagkuha ng cheque, di ba? O kaya pagpasok sa kontrata. So, nangangailangan lang yan, mag-issue ka lang ng tinatawag na special power of attorney. So, ibig sabihin, he becomes now your agent who can actually do things on your behalf. So, halimbawa, nasa Amerika ako, gusto kong ibenta yung lupa ko. Eh, di pwede ako mag-issue ng SPA kay Jen Galvez para siya na yung pipirma ng kontrata on my behalf. So, walang problema doon. Ang problema, kapag may aagaw ng pagkakilanlan mo nang wala mong pahintulot at ang purpose ay manloko.
1: Correct.
3: Oo. Anong difference ng identity theft sa identity fraud?
2: Actually, parang ano lang naman yan, tawag lang, but basically,
3: the same.
1: Almost the same.
2: Pareho din naman yan. Oh. Mm-hmm.
1: Ito, sabi dito, someone used my name o may gumamit ho ng pangalan ko para makapag-apply halimbawa ng loan. Ano po ang dapat kong gawin?
2: Eh, well, unang-una, kapag ka nalaman mo yan, di dapat idemanda mo yung tao na yon na nagpanggap ng ikaw. Diba? Kasi nga, identity theft yon, identity fraud yon. Kung ang ginamit niya ay Facebook account mo, halimbawa, ginaya ka, so yan ay papasok sa Cybercrime Prevention Act, yung violation ng cybercrime. So, ang pwede mong gawin, pumunta ka sa NBI, kasi ang NBI, kaya nilang makipag-coordinate sa Meta, for example, para malaman yung totoong identity ng tao. So, meron sila tinatawag na Cybercrime Division Unit that could actually help you authenticate the evidence, di ba? Ngayon, kung ang kaso naman ay hindi umabot sa internet, di ba? Kunyari, gumawa ng peking ID at ginamit yung pangalan mo.
1: Yan.
2: So, you can also sue that person. Hindi mo na kailangan pumunta ng NBI kasi basta ma-authenticate mo lang yung ebidensya na gumamit siya talaga halimbawa ng peking ID. So, maaaring mo na siyang i-demanda ng usurpation of civil status. Ngayon, kung gumawa siya ng estafa halimbawa, so idedemanda naman siya ng mga biktima niya ng estafa.
1: O
2: ikaw, hindi mo siya pwedeng idemanda ng estafa dahil hindi ka naman niya na-scam, hindi ba? Ginamit niya lang yung pagkatao mo.
1: Pero pag kasama siya dun sa isa sa na-scam at ginamit yung kanyang pagkakakilanlan.
2: O di, syempre, may estafa na yun.
1: Meron
2: dahil
1: na.
2: Syempre, niloko pa eh.
3: I think meron ako nakausap isang cyber, ano bang tawag doon? Expert siya sa cyber crimes. Okay. He's a former Israeli general. Sinabi niya na ang advice niya is if at all possible, i-avoid po natin yung paggamit ng Wi-Fi sa yung pampubliko, 'di ba? Like sa mga airports, sa
2: kasi
3: hospital.
2: Hindi kasi yan protected eh. In fact, makikita mo kapag gumagamit ka ng mga ganyan, may nakalagay doon that the protection or the security is not safe.
3: Especially, attorney, when you do bank transactions. Oh, like mag-open ka ng GCash, magsasend ka sa banko. Huwag niyo pong gagamitin yung mga public wifi kasi meron pong mga may security risk dyan eh. Pwede kayong ma-hack. So, ang advice niya is gamitin mo yung data mo kung sakasaka. Patayin mo na lang kung gusto mo mag-browse, pwede mong gamitin sa public. Pero one last thing, attorney, anong magandang gawin kung halimbawang nakuha yung identity ko, halimbawa ginamit pang porn, paano kung may binenta sa black market, anong pinaka best solution? Hindi ko
2: maintindihan paano ginamit pang porn yung, ikaw yun eh.
3: Hindi
2: hindi ko maintindihan paano ginamit pang porn. Eh kung ikaw naman talaga yung tao na nag-porn. Kaya pala pinag-usapan natin yung deep throat kanina. May kaugnayan pala dyan
3: isa
2: yan.
3: Isa pa, sana Edward Chico. Mo. Halimbawa, ginamit, kagaya doon, ginamit ni Piolo Pascual yung katawan na joke lang. Yung picture ko, ginamit pang, well, syempre, iniba yung katawan ko.
2: Ay, di walang identity theft. Alam nilang di ikaw yun eh. So, anong problema? Diba?
3: Paano nga ako ganun?
2: Ang ibig sabihin kasi, anong limbawa AI, ginamit yung mukha mo para sirain ka. Naalala mo nagkaroon niya ng kaso
3: pwede
2: na...
3: Pwede ko bang idemanda yung Facebook?
2: Well, ang idemanda mo syempre yung nag-upload noon. Diba? Naalala mo yung kaso dati ni BBM na allegedly parang nagda-drug siya, diba? So may mga allegation na AI yun. So kung totoong AI yun, the one responsible for that, can actually be held liable.
1: And the one who posted.
2: Oo. Hindi naman identity theft.
1: Ay, sa bagay. Kaso yun. Sorry.
2: Kasi yung identity theft, nagpapanggap siya na ikaw.
1: Yeah.
2: Oo. Okay. Kahit naman hindi siya yun.
3: Ang galing nung sinabi. Hindi maniniwala tayo. Hindi ko katawin. Bad mo.
2: Oo naman.
3: Oy, mga kabatas, kung sakali po, no, may issue kayong kinakaharap tungkol sa identity theft, pwede po kayong pumunta sa PNP and Cyber PNP Cybercrime, Anti-Cybercrime Group o yung tinatawag na ACG. Puntahan nyo lang po ang kanilang website pnp.gov.ph o kaya pwede nyo po silang tawagan sa 0968-867-4302. That's 0968-867-4302. Tapos po, pwede nyo rin pong puntahan ng NBI or yung National Bureau of Investigation. Meron po silang Cybercrime Division. I think yung head dyan, yung si Attorney Lotok ba yun, yung nag-testify sa for prosecution recently. Ang kanila pong number ay 8523-8231. O kaya, pwede nyo pong puntahan ng Department of Justice Office of Cybercrime sa DOJ, no? Yung number po nila ay 8524-8216. Huwag po kayo mag-alala, mga kabatas. Kung meron po kayong mga tanong na may kinalaman dito sa usapin ng identity theft, tawagan nyo po kami sa Basta Batas Helpline 0939-431-1244 at i-assist po namin kayo kung ano po ang pwede nyo nyong gawin within the bounds of law. Within the bounds of law!
1: You know, diba?
3: Rico Johnson.
1: Alright, eto naman. Bibigyan ho natin ng isang minuto. Bibigyan natin ng 1 minute si Attorney Edward Chico para po i-relate sa batas ang ating po mga phrases o di kaya mga salita na ibibigay natin sa kanila para po sa ating segment na tinawag na TikTok. Ayan, TikTok.
3: Diyan na naman yung babae. Okay, eto na tayo.
1: Okay, timer starts now. Doble cara.
2: Doble cara si Ma'am Jen. Wow. Doble cara si ano si Joey Villanueva.
3: Bakit
2: naman? Di ba?
1: Ay, talaga.
2: Dati doon siya sa kabila tapos lumipat doon sa isang bakod naman. Doble cara yun.
3: Eto, scammer.
2: Scammer. Si Cynthia Villa. Wow! Joke po yan, ha? Joke po yan. Hindi siya scammer. Makaya magayon. Yung mga nagko-commit ng estafa.
1: Ayun, di ba? O ito, trolls.
2: Trolls, si Cynthia Villar din. Mukha siyang troll. The joke din uli yun, na joke uli yun.
3: Well,
2: yung troll, yan yata yung sa troll farm na
1: ayan,
2: hindi ka totoong account.
3: Oo, mga scam.
2: Nagre-reach bait ka lang, gusto mo lang nagagalit ka, ganyan.
3: Deep fake.
2: Hindi, iba yan sa deep fake. Na sinabi mo kanina, kasi yung deep fake.
3: Sorry.
1: O ito, hunyango.
2: Ay, hindi ko talaga alam yung unyango.
1: Hindi?
2: O kasi lumaki kasi ako English ang language.
3: Wow.
1: Sige, ano bang...
2: Actually, right now nga pag nag-iisip ako English eh. Pero hindi halata, ano?
1: Hindi.
2: Paragali ko na mag-Tagalog.
3: Altissimo. Alright,
1: mga kabatas.
2: Pero ano, seriously, ano yung unyango?
1: Ano?
3: Mga politiko.
2: Ano nga yung unyango? Ano yung unyango?
1: Unyango, chameleon.
3: Chameleon.
2: O sa parang si Joel nga. Biro lang po yan ha. Baka
3: biro lang
1: mag-aliwala.
3: Uy, de, sandali, bago ka mag-ex, mag-ano si Bibi. Mga kabatas, wag po kayong masyadong malambot at saka ano, pikon. Kasi po, ito seryoso na ha, maraming mga, may nalulungkot ako kasi yung iba, pinapersonal yung mga paliwanag ni attorney. Samantalang karamihan po doon, if not all of it, may basihan po yun sa batas. At saka, he's a political analyst.
1: Yes.
3: Outside, but basta batas, he's free to say whatever he wants sa kanya pong objective na pagbibigay ng opinion. Even dito naman sa show.
2: Well, actually kasi, ang nagiging problema kapag ka talaga ikaw ay nasa SOCMED, palaging may ganyan, hindi ba? Sometimes
1: correct,
2: we just focus on the bad eh. And even yung mga comments na parang feeling natin not appropriate.
3: Yeah.
2: Oh, pero nangyayari talaga yan, hindi ba? Pero for the most part, maayos naman din yung comments sa ato.
3: Oo, pero ganyan lang po talaga so siya. Malakas lang talaga siyang kumain ng rice. Pero
2: wow!
3: Okay.
2: Sa bagay ang lakingan ng tiyan ko. Pareho na tayo.
1: Para ako mahabol na rin.
2: Hindi ko tumataba
3: eh. Okay, hindi ko tiyan pero.
1: Alright, mga kabatas, ito ha. Kabatas ho nating paulit-ulit na ginagamit ang pangalan niya para manloko ng seller ng sasakyan. Humihingi na ng saklolo sa Basta Batas. Abangan po yan sa libreng payong legal. Dito lamang po sa Basta Batas.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas.
1: Alright mga kabatas, magandang hapon po muli sa inyo lahat at sa mga kabatas po natin na dumudulog sa ating po programa, ang ating Basta Batas helpline ay 0939-431-1244 or pwede po kami bigyan ng mensahe sa amin po mga social media accounts. At eto na, ang ating libreng payong legal mga kabatas. So, face to face, in studio, attorney, ang ating bisita ngayon. At siya po ay dumulog po sa ating programa dahil napag-usapan identity theft. Ito po, mukhang malamang sa malamang talagang nanakaw po ang kanyang identity. Siya po ay dating miyembro ng bandang River Maya.
2: Naging drummer
1: ng River Maya.
2: At siya ay tumutugtog din kay Pido.
1: Kay Pido?
2: Oo.
1: With Take One?
2: Oo.
1: Diba? Oo.
2: Oo. Siya po isang musikero. Pero, punta po siya dito kasi may problema siya dahil biktima siya ng identity theft.
1: Yes, oo. Ito ho, kumbaga, manong ko sa taga-Baguio to eh. Manong ko to dun sa aming high school sa Baguio at nagulat ako ba? Sikat pala ito?
2: Mm-hmm.
1: Oo, diba? Walang iba. Sabi nga po nila, the real and the original Ryan Castellano Peralta. Ayan. Manong Ryan, good afternoon.
7: Good afternoon.
1: Oo. So, pwede mo bang maikwento sa amin, paano mo napansin na yung identity mo eh nanakaw?
7: Ayan. Oh. So, actually, very...
1: Lapit ka sa mic. Ayan.
7: Very fresh nga siya dahil parang nung isang araw lang nangyari. So, tumawag sa amin yung dati naming president sa village, saan yung dati kong residence. Tapos meron daw naghahanap sa akin na meron daw akong pinurchase na vehicle. Tapos natanong niya kung sino yung hinahanap niya, nila. So may parang may umiikot sa village. Tapos pinakita yung ID. So nakuha niya ng picture, ID. Pero nakita niya, napansin niya na yung picture doon sa ID eh hindi doon sa Ryan na kilala niya.
2: Oo. In other words, so, hindi ikaw.
7: Hindi ako.
2: O iba yung picture pero yung pangalan. Anong ID to palang disenso?
7: So bale, driver's license.
1: Driver's license.
2: So driver's license, pangalan mo pero iba yung picture.
7: Iba yung picture.
2: Pero all the other details pertain to you. Halimbawa, yung address.
7: Yes.
2: Diba? Parang yung regular na lisensya mo, except na iba yung picture.
1: Picture lang na napalitan. Ayun, no. And then napansin mo rin, 'di ba, na years ago meron pa palang mga IDs ito na ginagamit for different transactions.
7: Yes, yes. Oo. So, yan, so nagulat ako nung nakita ko yung photo nung nandun sa ID. It's parang parehong tao po yun na hinahanap ko rin na nakasuhan ko for another vehicle din na hindi niya binayaran.
1: Paano nagsimula ito? I mean, nakilala mo ba itong tao na to?
7: Yes, actually parang kinaibigan nga ako eh.
1: Okay.
7: Bago kami nagka...
2: Paano mo ito nakilala?
7: Ano eh, bali so nagpost ako ng vehicle na to sell.
1: For sale na ponche,
7: parang, so kailangan ko mag-ano ng, I needed funds, so kailangan kong i-dispose isang sasakyan. Tapos pinost ko sa Facebook, tapos ang tagal niyang hindi, alam mo, walang pumapansin. Or siguro meron, pero hindi natutuloy. Until after 6 months, doon lang siya may nag-appear na nag-inquire. Tapos ang taga namin nag-uusap on Facebook until tuloy na nag-meet kami. So nakilala ko siya. Tapos ang dami namin pinag-usapan. Ganyan. Parang sa tugtugan din, yung mga family. Alam rin niya yung mga ibang sirkulasyon na nakakilala ko. Ganyan.
1: Oo.
7: Tapos...
2: So in other words, nahuli niya yung loob mo.
7: Oo, gano'n. So parang, alam mo yun. So ang mali ko naman is nagkaroon kami ng transaction, nagbigay ako ng tiwala. So hindi natuloy yung payment, parang basically hindi ako nabayaran.
2: Na-estafa ka niya.
7: Na-estafa niya ako. So nag-file ako ng case about that, na nagkaroon na ng warrant for dun sa ano, sa estafa case. Pero hindi ko na hindi pwedeng i-alarm yung sasakyan ko dahil hindi siya carnap, parang wala siyang force ano. So until iniwan ko na yun sa ano, until after a few months nag-resurface daw yung vehicle ko na ginagamit naman niya.
1: So
7: for another scam.
2: Ang problema, ang pagkakilanlan ay sa
1: kanya.
2: Kaya nga marami siyang naloko. Itong mga naloko allegedly pumupunta sa barangay para tanungin.
7: Hanapin
2: kung
7: ako.
1: Hanapin siya.
2: Sino ka, sir ka makikita.
1: Pero nais lang nung namin pakita, no? Yung ID na ginagamit nitong nagpapanggap na Ryan Castellano Peralta at yung totoong Ryan Castellano Peralta.
2: Nakausap natin ngayon.
1: Nakausap natin ngayon. So, actually, meron akong kopya dito pero ipapakita na lang natin ng close-up sa ano, sa screen. Ating screen, ano. Magkaiba. Tapos nakita na din natin na may iba't ibang ID pa pala siyang ginagamit.
7: Yes.
1: Na ibang with your pangalan, name o ibang pangalan pa. Pero the same, almost the same face.
2: So ang problema, gumagawa siya ng panloloko, kinukuha niya yung pagkakilanlan or identity ng ibang mga
1: ng
2: tao.
1: Ng iba't ibang tao, yes.
2: Actually, ang pwede mong gawin doon, Ryan, is to go to the police, ano? Actually, pwede ka kumuha din ng abogado para magsampa ng kaso. Ang kaso niya ay usurpation of civil status under Article 348 of the Revised Penal Code. So maganda sana kung talagang ginamit niya pa yung
1: online,
2: Facebook mo or online, otherwise pasok siya sa Cyber Prevention Act. Pero but nonetheless, kailangan gawin mo rin yan, una sa lahat, dahil mali yung ginawa niya, no?
1: Yes.
2: He has to be held accountable criminally. Pangalawa, gawin mo rin yan kasi hindi mo masabi, baka mamaya may mga warrant of arrest na laban sa'yo, hindi naman ikaw yun.
1: Ayun nga.
2: So minsan may, yung ganyang mix up, medyo may ordeal ka doon. Kasi pag inaresto ka ng police, hindi mo naman pwedeng sabihin agad na hindi ako yan.
1: Correct, kasi
2: siya yung nakapangalan sa'yo. Pareho ng address, hindi ba? So if ever you demanda mo na yan, ang tawag nga usurpation of civil status.
1: Mm-hmm.
2: At pagkatapos, kung mayroong magtatanong, ay pwede mo nang sabihin na hindi ako ito.
1: Mm-hmm. Pero may na-issue na ba na warrant of arrest?
7: I think nag-release yung sa Makati.
1: Sa Makati.
2: Sa kaso mo.
1: Sa kaso niya.
2: Estafa. Oh.
1: Na Estafa. Pero siya, kung magkakaso si Ryan, usurpation of civil status.
2: Ibang kaso pa ito.
1: Ibang kaso pa ito.
2: Oh.
1: And then yung pwede pa siyang magkaso ng scamming. Or...
2: Ay hindi, yung mga na-scam yung noong... gumamit ng identity
1: gumapit
2: niya. Ang magrereklamo doon yung mga na-scam.
1: Mm. Eh plus yung hindi siya nabayaran doon sa sale ng kotse niya.
2: Ibang kaso
1: iba
2: yung sale ng kotse niya. Existing nga yun. Pero with respect sa paggamit ng pangalan at identity niya para mandoko, yun ang magiging basis ng isasampa niya.
1: Ayun,
2: okay. Mas madali gawin kasi you don't have to go to the NBI anymore.
1: Mm.
2: Kasi kung cybercrime yan, kailangan mo authenticate mo yung electronic evidence.
1: Mm.
2: And the only agency that can actually help you is the NBI.
1: NBI.
2: Kasi NBI pwede sila makipag-coordinate for example sa Meta.
1: Mm-mm.
2: O para mailabas nila legally or ma-furnish legally yung identity ng

0: Loloko, it could amount to estafa. Mm-hmm. So kapag ka-estafa yan, magpupunta ka lang sa korte. Mm-hmm. But the estafa is not enough basis to cause an alarm. Mm-hmm. Kasi yung pagpapa-alarma kasi may kaugnayan sa kotse mismo. Dito kasi yung estafa, walang kaugnayan sa kotse, may kaugnayan sa panloloko niya sa'yo para hindi siya makapagbayad ng pera sa'yo at makakuha yung sasakyan. Mm-hmm.
1: Mukhang sindikato eh, no? Kasi I mean, nabasa ko sa storya ni Ryan kanina na meron pa siyang ginawa sa Pangasinan na bumili ng aso na hindi rin binayaran. Sakay-sakay pa dun sa sasakyan mo, no? Mm-hmm. And then meron pang the latest was nitong
2: may purchases daw ako.
1: Bumili ng motor at bumili ng e-bike, no? Okay. So tapos may mga nagrereklamo, tama ba?
2: Yung doon sa e-bike tsaka sa motor, hindi ko pa, nung sa motor nung una, hindi ko pa alam na connected doon sa tao na hinahanap ko. So up until nakuna ng picture yung ID na pinipresentan, doon ko lang na-connect na same tao pala.
1: Same tao. So,
2: span of two
0: years. Yung nagiging problema dyan kasi obviously estafador yan. Mm. Obviously, ang trabaho niya mang scam or manloko. Mm. Kaya, kinakailangan talaga gawin mo ng action nito. Pangalawa nga, napakahirap kapag may warrant of arrest na laban sa pangalan mo, hindi
1: mahirap
0: magpaliwanag, hindi ba? Mm-hmm. So, yun nga, I think the best thing that you can do right now ay magsampa ng kaso for usurpation.
1: So punta siya sa police station.
0: Sa police o magbigay siya ng statement or pwede siya kumuha na ng abogado to prepare the necessary complaint affidavit para magkaroon ng conduct ng tinatawag na preliminary investigation.
1: All right. So dito po sa Basta Batas we will tutulungan po nating mga facilitate no yung
0: tututukan natin.
1: Yung pag-file po ni Sir Ryan ng kaso para humahanap itong sindikato na ito, no. I mean, baka sa habang nagsasalita tayo ngayon may mga ini-scam pa tong mga to delikado, no. So how does it feel? I mean, ako hindi ko alam kung anong pakiramdam ko sa sakali, pero ikaw anong do you feel natatakot ba or ano?
2: Ngayon kasi dahil nung nakita ko yung ID ko nga na nagagamit, iba yung fear. So dati, kunwari, yung nawalan ka ng pera, parang okay, di ba, parang pwede mong patawarin. Pero ngayon nakikita mo na ginagamit niya pa.
0: Kinakasangkapan ka.
2: Ganun. At siguro hindi lang sa akin niya nagagawa to. Baka yung mga fake na ID niya galing din sa mga totoong pangalan.
1: Correct. Diba? Pero alam na ng barangay na ikaw yung totoo na ano.
2: Well, apparently kilala nila ako dun, kaya na-identify nila yung ID na mali.
1: Yun yung mahirap eh. Alright, so we'll get in touch with you, Sir Ryan, at kababayan ko sa Baguio to eh. Oo, nakita kami dito pa sa Basta Batas.
0: At nagkatanong kayo ng batch, narinig ko yan. Nauna lang siya ng isang taon sa'yo.
1: Nauna lang siya ng one year.
0: Nakabot kayo.
1: Kaya yun. Alright, so, maraming salamat, Sir Ryan.
0: Thank you.
1: Okay. So, mga kabatasan, no, itutuloy po natin ang ating libreng payong legal maya-maya ho ng konti. At syempre, kabatas ho natin na nag-check sa assessor's office tungkol sa lupa nila, nung una sa kanila pa nakapangalan. Pero nung sumunod, may iba na nag-a-apply. Ano ho yan? Hocus pocus? Nako, susunod po yan dito po sa Basta Batas. Alright mga kabatas, magandang hapon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, mga nanonood sa atin sa social media at yung mga nanonood din po sa atin sa ating pong, sa kanilang telebisyon. Hello po sa inyo lahat at eto na ang pamimigay ng libreng load o Maya o GCash. Siyempre abangan nyo po ang ating Go Signal para po makapag-text sa ating text line. Ang ating katanungan para po sa araw na ito ay, may identity theft din ba kahit hindi online? Ulitin ko ha, may identity theft din ba kahit hindi online? Meron o wala? Abangan po ang ating Go Signal maya-maya ng konti. In the meantime, you're tuned in to Basta Batas at tayo po ay nasusubaybayan sa mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network sa Big Sound FM at sa Big Radio. Napapanood at napapakinggan din po ang Basta Batas sa 1PH, True TV at True FM. At syempre, sundan niyo po kami sa aming Facebook, YouTube, TikTok, Spotify at X. Proud member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP.
3: Issue

0: Network and on social media. Ito ang Basta Batas!
1: May issue ka ba sa batas? Naghahanap ka ba ng mapagkakatiwala ang programa para ipaliwanag ang issue at batas?
2: Pero, naiintindihan mo ba talaga?
1: Samahan sina Jan Galvez, Rico John Ferrer at Attorney Edward Chico sa Basta Batas! Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa Big Sound FM, Big Radio, 1PH, True TV, True FM at sa social media. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Libreng payong legal ng attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico sa Basta Batas!
4: Alright mga kabatas, ang ating pong Basta Batas helpline inuulit natin para po sa inyo, 0939-431-1244. That's 0939-431-1244. Ito na po ang inyong mga katanungan, sasagutin na ng ating attorney ng bayan na si Attorney Edward Chico. First question, sabi dito yun nga yung ating binanggit kanina, may naiwan daw na lupa ang tatay niya sa Occidental Mindoro. Na-confirm niya na sa assessor's office na nasa pangalan niya at pinasukat daw niya ito.
5: Na pangalan nino ng tatay niya.
4: Oo. At pinasukat daw niya ito halos 40 years na daw na hindi nabayaran ng amilyar at ito naman daw ay nasukat at balak daw ibenta dahil nagkakasakit yung nagkakasakit na siya at hindi na daw niya naasikaso.
5: Yung tatay niya, oo.
4: O, nabalitaan na lang daw nila na may nag-a-apply para malagyan o mapatituluhan ito.
6: Ala.
4: So, paano ito?
5: Akala ko ba nakatitulo na sa tatay nila?
4: Sa tatay nila, pero yun nga, 40 years na hindi nabayaran ng amilyar.
5: Hindi nabayaran ng amilyar, ibig sabihin yung titulo ay mababago. Para mabago ang titulo niya nan, may nangyaring kalokohan. Ibig sabihin, nag-fabricate sila ng mga dokumento. Kasi ang mga... Ang isa sa mode of acquisition of ownership ay bentahan.
4: Okay.
5: O kaya donasyon. So, pwedeng gumawa ng peking dokumento na parang lumalabas binenta ng tatay niya sa iba. Because that's the only way para maipalipat ang titulo. Hindi ground yung hindi pagbabayad ng amilyar. Pag hindi ka nagbayad ng amilyar, ang mangyayari lang, yung assessor's office, yung city hall, pwede nilang isubasta yun. Ibebenta yan sa public auction at yung mapagbebentahan, ipambabayad doon sa utang doon sa real estate tax.
4: Okay.
5: So, pinaka pwedeng gawin dyan, unang-una, makipag-organize sa assessor's office at bayaran nila yung
6: bakit
5: utang.
6: Bakit niya naman ginawa yun? Ganun.
5: Oo, bayaran yung utang. Pangalawa, kung may nagtatangka, ano ibig sabihin ng nagtatangka? Hindi ko siya
6: naintindihan. Baka siguro ina-attempt na palitan.
4: Na mapatituluhan yun lupa.
5: Hindi, ano nga proof na nagtatangka? Ano ibig sabihin na nagtatangka?
4: Yun ang
5: hindi. Kasi hindi naman yan basta mapapalitan ng titulo kung hindi man mamemake ng dokumento.
6: O, alam nyo, mayroon
5: pong... So, pag namake ng dokumento, di pwede mong i-demanda ng
6: minsan kasi may sindikato dun sa loob ng ano ng mga, ang tawag dito, yung mga, sa dyan, sa registry of deeds, diba? Sa assessor.
5: Sa point ko nga, hindi mo naman yan basta pwedeng ipalipat ang titulo.
6: Kung walang hanky-panky.
5: Hindi. Ibig sabihin, kung walang malino na basihan ng paglilipat ng ownership. Ano ba mga basihan? Pagbebenta. So, pag binenta ko sa'yo, di pwedeng maging sa'yo yan.
4: Donasyon.
5: Pwedeng i-donate ko. O meron ding usapin ng prescription. Maraming issue, di ba? Depende sa circumstance. Pero kung yan ay may titulo na, nakapangalan sa tatay mo, so nakikita ko dalawang paraan lang yan para ika nga mailipat yan sa ibang tao. Una sa lahat, yung tinatawag natin pagbebenta nga. Pangalawa, yung donasyon. Ngayon, maaari rin malipat sa ibang tao yan kapag hindi kayo nagbayad ng amilyar, tapos ang gagawin, ibebenta yan, i-auction yan. O pag in-auction yan, kung sino makakabili, mag-iintay lang silang matapos yung isang taon at magkakaroon ng certificate recognizing yung authorizing the sale. So, magiging ikaw na ang may-ari.
4: Uh-huh. Yun.
6: Siguro po mas maganda, magbayad kayo ng amilyar. Yan ang lesson dyan.
4: pero hindi nga rin. Hindi nga rin.
5: Mag-alala kasi hindi naman basta na ililipat ka.
6: Oo, at nakapaalan nyo sa Office of the...
4: Registry of Deeds.
6: Oo. Ay, buhay pa ako. Diba? Hinay-hinay lang. Alright, okay.
4: Naalala ko yung instructor ko sa property. Oo. Sabi niya, pag makikitransak kayo sa Registry of Deeds, wag sa labas ng opisina. Doon lagi sa loob para maging legal lahat.
6: Correct. I think meron tayong caller, mga kabatas. Hello, ma'am. Good afternoon po. Andito na po si Attorney Edward Chico na po tanong nila.
7: Ano po?
6: Yes, go ahead po, ma'am. Ano po yung tanong nila?
7: Yung kasi kung lupa po na tinitirhan po namin, tsaka yung may buntay pong sinasaka sa baba po. Gusto pong bawiin ang kapitbahay po namin.
5: Ma'am, bakit po gusto mong bawiin ang kapitbahay nyo? Kanino po ba ang nakapangalan itong lupa na ito? Sino may may-ari?
7: Yung binili po ng tatay ko doon sa dati pong may-ari, sabi po nila may CLT daw po. Pero nung ano, wala naman po. Mayroon lang po yung hipon niya ng tax declaration.
5: Ah, so walang deed of sale. Okay.
7: Wala po.
5: Okay, ito po ba may titulo na yung lupa na yan? Wala pa rin?
7: Wala pa po.
5: So in other words, kung wala pang titulo, as in wala pang nai-issue na titulo ever. Tama po ba?
7: Wala po. Opo.
5: Okay, so in other words, although dineclare na to for ownership, kayo yung nakaposesyon. Tama po ba?
7: Opo.
5: O kung kayo po ang nakaposesyon, wag po kayong mag-alala kasi pag pwede ng patituluan yan, sa inyo dapat maililipat. I mean, say kayo dapat na mapagbibigyan.
7: Yung ano po, kasi yung asawa po nitong ano, lagi po kami ginugulo, attorney, kasi gusto ko nga po kami paalisin dito.
5: Eh, hindi ko maintindihan bakit kayo papaalisin, eh kayo nakaposesyon. So sasabihin niya, paano niyo ako papaalisin? Unang-una, kami ang nakatira dito, kami naka-occupy. Pangalawa, ano ang basihan ng karapatan mo para paalisin kami? Ano sabi nila, ba't kayo pinapaalis?
7: Sabi daw po nila, mana daw po nila ito sa kanyang biyanan.
5: Yun nga yung magiging problema natin. Kung mana yan sa kanyang biyanan, eh wala namang dokumento na magpapatunay na kanila yan. Ngayon, hindi ko kasi maintindihan kung may titulo na yan or wala. Baka meron na. Pwede kayong pumunta sa Register of Deeds para matanong ninyo kung merong titulo na na-issue dyan para maipakita yung kopya. Nagawa niyo na po ba yun? Hindi pa.
7: Hindi pa po. Pero nag-usap na po kami sa barangay. Wala naman daw po.
5: Ay hindi, kasi walang makakapagsabi niya kundi yung Register of Deeds din talaga. Correct. So pumunto po kayo para malaman. Pangalawa, may nabanggit kayong tax declaration. So nagbabayad ng 1 milyar dito?
7: Yung ano po, yung hipag niya po daw.
5: Ang sabi niya lang.
7: Opo.
5: O, kasi ganito po yan, yung pagbabayad ng 1 milyar, yan po ay hindi pinakamabisang patunay ng pag-aari. Ang tawag niya sa English, indicia of ownership. Ibig sabihin, maaaring i-consider kung walang ibang mga ebidensya na pwedeng magamit. Pero otherwise, kayo matagal na nakatira dyan. Kayo talaga ang nanunuluyan at yung baba, kayo din yung nagsasaka na may maliit na lupang natitira. Yung presumption inyo yan, basta wag ho kayong aalis. Sasabihin nyo sa kanila, kung gusto nyo kaming umalis, di kayo ang magdemanda sa korte. Kasi korte lang ang magsasabi kung sino talaga may may-ari, hindi sila. So malinaw po? No, sabihin nyo po, kung sa tingin nyo tama kayo, ay di magdemanda po kayo. Mm. Pero hindi ko basta pwedeng iiwan ito dahil ang pagkaalam ko, amin ito. But in the meantime, pumunta ka sa assessor's office para itanong mo kung talaga may tax declaration. Pinakitaan ka ba ng tax declaration? Hindi rin.
7: Hindi po. Sabi lang po.
5: That's exactly the point. Kaya nga, pupunta ka din sa assessor's office, punta ka sa Register of Deeds para malaman mo kung may titulong na issue na. Okay po?
7: Opo.
5: Again, huwag kang basta aalis, hayaan mo magdemanda sila. Kasi hindi nila pwede ilagay ang bata sa kanilang mga kamay. So hindi porket feeling nila kanila yon ay aalis na lang kayo na parang matatakot kayo na sasabihin ninyo na, nako, nakakabahala ito dahil wala kaming karapatan. Yeah. It does not necessarily mean na wala kang karapatan. Kayo kasi nakaposisyon eh. Tagal na nga kayong in possession, di po ba?
7: 17 years na po ako.
5: That's exactly 17. The point. Kaya pag sinabi nilang pinapaalis kayo, ito lang ang sasabihin mo. Unang-una, wala ka namang naipakita talagang ebidensya na inyo yan. Pangalawa, may ebidensya ka man or wala, para mapaalis mo kami, magdemanda ka sa korte. So you go to court. Okay po?
7: Opo.
5: Okay, maraming salamat po.
6: Ma'am, maraming salamat po.
7: Maraming salamat
6: ma'am,
7: po.
6: Pwede niyo balikan to sa, ano ha, balikan niyo sa YouTube kung gusto niyo isulat yung instructions ni Attorney Edward Chico. Okay po?
7: Apo.
6: Okay, salamat ma'am. Alright. Okay, mga kabatas, alam niyo po, hindi lang Sabado tayo pwede magsama-sama. Samahan niyo rin po kami every Tuesday sa ating Basta Batas Online Edition. 4 o'clock po yan ang hapon. Sasagutin din po namin yung inyong mga tanong sa social media, sa internet yan. And then, paalala ko lang po, Rico Jan, sabi ni Sir Bruce, iangat mo daw yung upuan mo.
4: Sorry naman. Relax na ako dito eh. Okay na eh. Relax
6: ikaw
4: na
6: naman,
4: ako eh.
6: Ikaw naman, babamay yung mic. Mamaya-maya konti. Okay. Ay,
5: magtaka
4: dito. Masunurin lang kami.
6: Ako naman po, inaayos ko lang naman po para masiguro na maging orderly ang ating episode ngayong hapon na to. Di ba?
4: Alright. Mga kabatas, hindi nyo alam, ibasta batas nyo. Mag-text po sa aming Basta Batas Helpline 0939-431-1244 o magpadala po ng mensahe sa Facebook, Messenger, TikTok at sa aming pong YouTube para sa libreng payong legal. Abay, abangan. May paload pa tayo maya-maya ng konti. Dito lang sa Basta Batas. Alright mga kabatas, magandang hapon and well, ito na ho ang ating pamimigay ng libreng load, Maya o GCash. Ang kailangan nyo pong gawin, i-text po sa amin ang inyong pangalan, address, ang inyong cellphone number at ang kasagutan sa ating katanungan. Isesend nyo po yan sa 0939-431-1244 at mamaya ho ay iraraffle ho natin kung sino ang may tamang sagot at sino ang mananalo ng load, Maya o libreng load o Maya o GCash. Right? Ang ating katanungan, may identity theft din ba kahit hindi online? Is it meron o wala? I-text na po sa amin ngayon na para mamaya ipopose lang po natin. At syempre, Shout out.
5: Ang dami mong dead air na.
4: Sorry.
5: Ito parang baguhan.
6: Uy, ano yan? Veterano kang broadcaster. Nakakahiya ka sa Baguio, ah. Alam,
4: meron kasi mga pagkakataong bumabalik sa kaisipan ko yung mga mga nangyayari. At pagkahabang nagsasalita ako, parang biglang nagka-flashback.
6: Yan, galit si ma'am.
4: Sorry naman, madam.
6: Hindi na natin interview si Professor Clarita, no?
5: Oo nga, invite natin.
4: Sa susunod days.
6: Patara yung ali na yun. Pero okay, bawal doon ng bobo eh.
4: Pero matalino.
6: Okay.
4: Alright.
6: Correct. Okay.
4: Okay, mga kabatas, isa na naman makabuluhan at makwela at malaman na pag-aalam sa isyo at batas ang atin natong hayan. Lagi po tatandaan na hindi po dahilan ang pagiging mamamang sa batas para ito ay labagin. Alamin po ito dito sa Basta Batas. Ako po si Rico John Ferrer.
6: May H yung Rico.
4: Rico John. John.
5: Madami.
6: Hindi sabi Rico.
4: Rico. Rico. Ay. Sosi.
5: Okay. At syempre po, ito po naman si Attorney Ed Chico na muling nagpapaalala na tuwing Sabado magkita-kita po tayo at huwag kayong papalya kasi marami po kayong matututunan sa amin.
6: Wow.
5: Ika nga sabi niya ay malaman, siksik, mabigat ang mga legal advice.
6: Promise, nagpapapayat na po ako. Nagsimula na ako, mga kabatas. Uy, paalala lang ha. Huwag kayo magpapautos sa mga abusadong politiko. Tulad ni... hindi ko sabihin. Alam niyo na yun. Kilala niyo na sila, di ba? Mga kabatas ha, huwag niyo po kamalimutan ng ating Basta Batas ay mapapanood niyo din every Tuesday. Yung Basta Batas Online Edition. Samahan niyo po kami ni Attorney Alex. Kasama niya yun sa Insani Think at saka si Ayn Tolentino. At dito po si Jen Galvez lagi nagpapaalala kung may tama purihin, kung may mali purihin.
4: May age ka din sa tama mo eh.
6: Ano?
4: Diba?
6: Talaga naman siya. Uy, alam mo, para tong si Annabelle. Alisin mo na ang pangit. God bless you and God bless the Philippines. This is your Basta Batas.
8: Important reminder, the opinion and views of the hosts and guests are not necessarily the stand of Vanguard Radio Network, its management, and airing broadcast stations.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Walang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFast. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Kala mo naman, ako, di ba? Siya nga pala. Ito pala si Shirley. Kita mo naman, mas matangkad, mas makinis, mas malaki ang bank account, mas magaling magluto. It's not you.

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: Hello?
2: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: love you.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: sinta.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
4: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapa.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: sabi mo.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!
2: Radio!
1: Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: month, last year o hindi pa, o kaya may sakit kang di gumagaling, ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.